0: dinurasangka.
1: Kandi reka mana ieu teh maneh teh?
0: Kumaha antosana sakedap di dieu?
1: Dek ka mana?
0: Kanu poek sagala ka. Hoyong kahampangan. Aduh Gusti.
1: Buru-buru Kandi.
2: Carekeun pisan.
1: Bisi musuh ngudak ka dieu.
0: Barang ieu Kandi Huratna lamulih tilebet leuweung.